gì thế này thì ta mình đã bắt gì thì giao bắt gì smart park này cái chút u kệ cảm rồi ông hãy tin phải riêng ông gì mắn acute form bốn xin cảm ơn acute form smart park có kệ cảm smart park yo này cái chút smart park yêu yap thì bắt đi đào cái chương sumar man có ko sejab ha sumari kan yak chut ne pha ile wa krek kam go smart wa krek kam ni yak chut pun sin gi ki blang ban yo gi ni yak chut ya ba ki ni pha ti dau ko mon u le i ho mi yu sumari kan yak chut ko am kam do to ko etikai le ni ka vaccination ya ka vaccine ya gi nam ta ki ni gi ni yak chut ya ki blang em go ha ki dispensary yong sarkar ya ki blang khien UPA ne do utap ki arbanai do ha u e Nite un ENP yek dos ko ar ko ongi kam ka booster dos hadin ar phawis ngi yek blang ki wa hewan yipu e man kan rup nai hap repeat bika ka ninga ninga vaccine knang wo yada yek blang na kan ninga kujut de gi un gi yipu le na lor ka vaccine ko yada ka ninga kujut kam ki no region ri moi u chin sendet pi la ni open kan la sendet pi e bam yong gi blang yu ju bam gi rong pi pen kan la apun kelapi China. Tapi jika ni kita pam concentrate dek kamu jepot le niu seru, mah kita kita wan kita concentrate fit yang kita bilang mahu eh cibun hab eh cak cak. Lama pun kule cak cisin hab pun kui. Nai Taiwan hab ye le u e cibun ki kamu ki dry roughage kamu utem mahu pada straw e yang kita bilang kenang yo ya dah dengan ni kejut. Tapi kejut gua Arwen hejing tok warga parasitic disease tok gak kejut pneumonia wu anggi. Kini ke pneumonia lek kujut ko jorba hagi belang hektin technical term jo onggi ka ga CCPP contagious caprine pleuro pneumonia ye kini kujut lek man ko khan ba ko jorba ga ni kujut ha ga ri india wa ga jalayong e ta kini to kujut un ko pen man da u bacteria mycoplasma capricolum kini to kujut ko kta ya ki lungs ta ni ki tor kuqta yak respiratory system la ni kuqta yak jingar mesim yong ki belang ta kini kujut le man go kwa kta bahaya ki famous yak ki norep wei man yo ki belang ni kujut bun sin la dem yo pi yak jing sumar ko smart bun sin ki belang yak bet ki ke mortal tirit dong ka man go hado rupau hado chi 4% te kwi wen kini kujut le ye bigo na ki bi ki belang cha ki wi tuan kamon ye bigo dewa Niki mentu le ni nagi skmut yong kwe belang kujut chaki belang ki wachat klan goe bi dane ye goe bi le manda kenyawri trap manda set lang piki belang ki wa kujut wa ki wachat kante le ye kani kujut ubi naki kwe ke belang chakwe wan te gi wan ki dao kwe put man ye kani kujut mo pun sin lada set lang piki belang chibon de li hari trap Ia kini aku cut urap jor uyebi. Wa arle boy trap belang ledam biang bah kerukom bu piye ki jinghang yit lenim yok bah kal erup siap hapo trap kini le man go kewi kadau kewo penjor ya kini aku cut. Ti yi kita kicin go yupi hejing tok wa kini aku cut pneumonia kunung kong tok yupi ya ka jor gue in. Jor bah gue in hagi belang ni tewan ka kai ko jor bah ka kai ko hagi belang mana kai ko gi ni te yon piwa sejab hagi uring mesin mana ring mesin kelet sejab hagi happen jrong ge rendang gi wei de ang bagi kitin gi ring ring mesin gi na lor te wan kan ni ko jut pneumonia yo piwa jogi skmot yang gi belang ni te stang gi belang u da mo bam ler to wan lai jor gi ni ko jut bon sin po ke che yap yang gi belang te la lain ko de lai jam gi ni ko jut te bon sin yo pi gi belang man gi ko wa jor kakai ko ni te stangi uduna ga jingkhia stangi uduna i ibam ni te stangi ko kam te ter ter te ikni ku jut le ye bi yo ye jingrap na ki doktor veterinary na po dispensary yong pi ye ki e pi ki do wai na lor ki do wai kam gi anti ki antibiotics mo ni te ki do wai yo indo do indo ni te ki do wai vitamin ye ki e pi yo rap ye pi tang wa ku em kam to Vaccination ni ketika WMK mu yada kamu onggi vaksin pereng prevention is better than cure. Kecinya dah WMK hago nimta ni kujut le. Jika vaccination GPU E, cisin cisnem hejung tak wani kujut. Jika mon GPU yada le, GPU pun duna umau kuset uri bilang cibun terlihat kau yang terpen kenya. Sebab arle ya bu iya ki jenghang yit wujuk pakai erup sejak cepok terap. Tulan ikatu segi parasitic disease ni kujut kau

0: chỉ tâm em gì bru em chỉ tâm mà yong kia một cái chỉ tâm của chor lên này văn ra văn gọi cái tên cái depression này kia nó bắt được tiếp kia tội ni chỉ em yong kia mà bị em tội điều và tội và sung thế em vẫn lại ông gì health related mà cái health related em thấy ông PM cái chỉ tâm em vẫn lại gọi tội cái tên genetics hair pattern gì nó bắt tau hier penting itu ibu berkat nago bi nago bayi nopa nrei mande em ketika jing sitam ko jing mujur berkat hak hak ibu yung asem tak ta alang go ma te bon sin wan le em gi em wan gi jing sitam wan gi warap per te man ongi kita gi imbalance kita gi chemical haga khli ga jing haga je beng yong bru te gi tele kon topi gi ka pok depression tang kam ko kam ong pin tu to bon sin to kita gi life events jing chem yong ki semen semen gi jong ki semen semen
1: Tak em dak em chin gamai doktor gani ga kujut hei to apa kata ga jung mut jung berkan.
0: Ha ki bonsen ni la ki dak kitchen bonsen jo jo chem bhai to kam tam ma ha pa gani ga e klam ba pa ka chanong yong i kam tam gani kro klot yong i ki wat ki hai grit men la bonsen ga kitchen to bonsen jo chem to wan gi che ki hospital wan chi doktor lamba u chong gi im gi hei te mut i was nyao si Ibu senyau dia over itu aja im gongki um senyau banggi onggi em gitu gue onggi kita nak pernah hopeless mana man man dok jengker mengi dan ni wat pop em important hodo pun thot ke yaiti ai dem gongki la mana senyau dia senyau kia gim like kemat lay em like kemat dek yo tiak o dem the wat em gitu evan gitu bro hey hey hey kam wujud lek gila macam suk ki lai tau ki tau krek ki ye kelam bro lem sang suk ki kuat gu im semen semen ma te emang gi im bruan lek in da involvement gi segi kam gi wa si gi bad habits ngap ke segi jing di pun buai ke bon jai ma kuat di hadu poi gi di kia di drugs ke kam tam gi kerni nak gi di duma kam ter ter ter
1: ong bai pen yoga ni ke jing siam sa semen ke yong ki temut lam nak ko ki ki ki
0: ha ha bon sin ni to wa ke jing to ini ji chitom me bi e o express to wo to o e o pas nyam to kan vi ma ke jing chitom in dok kai ko ki vi ye yu ye gu yo le ki ta ye gi ta gu na bar ro yo henre ini ji chitom to bon sin wo ne e semen te e ba u chem le ni o pas nyau ki lam yo ri lam yo sket ki o pas nyau ha ki te ki wa Saya suki hamtam jo wan gis ik doktor tebut jo rap jam gi pasnya uci.
1: Om bait lem khana de kata ke bruhi go emite shtam te penyo de igi na barm tibi pa jo dogni tu emi dik chit shtam. Hmm. Dep meten yo ha perdi gini kan roma kam go ong gini ke topik mo depression among youth mo kata ke jing kejut mo kata ke jing shtam he to jing mo jing berkat ha perdi gi kan ro. Te ke jiga ka da mai lene kam doktor ka kami jing chem yang pi to nam to mo wa gini kan kan ro yang ito bon gi bangat ha kam gini ke kejut.
0: Ha kawaman gat ni kawaman gat ni ne bha ki kro kholot kyo ngi ki mot ki yut ma ki yut ki main ma ki ngop bha gi hagan ka tabiga mental health issues kyo ki ma kam tam gan ki depression bon sin la what do tell me ka ong pite tani ki mot tai pite ki ma ki tege sign ni tege what am ma ma bha gi yut to tell me ta what am ki tege suicidal thoughts ma kita suicidal attempts kita suicidal attempts mungkin suicidal thoughts bahawa ye kuat kuat imaging imyong ki lah the point kita em kita ke setiap point kuat kuat imaging imyong ki lembara kuat kuat percang nak ki udi udi bi dan ni agi kiti yang ki dan ni percang nak ki unak na jerong yung na jerong lepasi kam te ter ter te bon sin hege yud kong ito wa em kam hau persenyau tu ikita kini ke depression ye haga wan lam ye ketega suicide Mountain back one over the main cause wa suicide ki bruha pa pai ka pong bridge o tem ta depression the it is down the haki yut ki ngi ta the tem bai ta ka suicide ta ko vi no ko hap ye dai ka ka dang biang por
1: the what genem genem mo suppose ka ang ba chuan gi chi mo kan gi doctor bai gi chi mo ba ngi man gi ante am te ki bis na po bi mo mut genem gene u ye dai ki le ni pen che ki he ta ni ki kan ke
0: ha ite to ka ong ite de dang smat dang miat mo ne ba kini depression na hab ko hak bon gi level ong gi ka mild depression mo ka moderate wa ka severe mo te bon sin gam te upi wan gi gam tu te man da yo gi ka te ka jing man da yo gi te khana ye te was nyao gi bon sin upi e gi khana te man yo gi khana open gi te e bon sin kam kam e na ki professional we to gi gitu I bon sin advice iki to nokong do MKM to MKM do to nokong ka counseling ka counseling to counseling mo gi wa u patai agam to hanrin ki counseling ni gi man qualified kam gi psychologist kam tam gi clinical psychologist.

0: agreement yo ye ge perform gi tegi task gi ki tega ma gi tegi kam gi jam gi ki man ge sngi ta he jule oga counseling ge counseling to ka ko wi to ka number one step em kam ha ye ki wa em shi kani ji ji tom
1: ang bai penyo le da yo hi pika u sumar hai por yo biang mut ko ji pen chai
0: ha ko ji pen chai ne ba bon se ni ta le yo gi to counseling to mon kia yo yen gi mon u face ki ta gi ma ki ta gi ting cham gi ki ta gi problems gi ye gi face lambaga ke lambaga ti gi hikai gi ki counselors gi ki
1: te se bi doctor mul kli pika ma ong gi ma ong gi gani ka ka kujut ma ong gi mande em gi ni gi bru ka kujut karni ha yung ta ro ka wi ga yung man ka ku kujut ta he ta on wa gani ka depression an le ni gani ka kujut he ta wa jung mut jung berkat ka ta ka nem ka ta ne ha gi yung stem le de em kam ka te ki member ha yung yung ki wa yo ya gani ka kujut jung mut jung berkat
0: e wi em kam ba ko bi te ha yung asem ta ka ong te ma ro da sdang na yung asem ba ma ko wi em kam ba yung asem ta yu kat ni wad wile wa m1 bhagi khna kro express gi tega kita ke jing man gyong ki ting sitom gyong ki to warang duna ga acceptance ma ga te ke jing padyang gi ki hayung to ini to ikejut ma bon sin to angi oi kejut tel ne jo kno jo ma jo kno gi to oi ni kejut wachna ai phi tel ne wa kwa ai phi man gam ni m a phi ni kejut wa kwa ai phi te ko wi to ko meng rol hayung asem to iwan iwan iwa ya to we to jing mo chiprakat am kam ko support ne bha ka ong piye ko ta ta ko he yung sem ne bha la chubu u le ne pa le ne ka bai em gi ni jing chi tom ma ki khon la tau involve lang ge he tu ma ne bha mane yogi sian si sian dio ko he yung sem le me em de kit ki wa jo man gi mang ge sngi mang ge por ta concern gi te ki la dakta agoi ki mentally re you lei kam gorol yang you lei yeki the bond sini ki yung gisem nang duna kata mot wa acceptance ki to ye ki ongi yo priang ki to ni jing sitom am kam tho jing rap le new am kamu uma yo la chi doctor ni la chi counselor te yo pi bond sin da am gata ignorance man ignore ki ta bond sin apo ka ong pitne man apo ki tik severe man apan severe gata jing man gata jing long gata kata ji much par khar kyon ki ye go wan lam kujai kujai he tom kyon ki
1: te kamo da tip i mohammad gani ka ka the mp gani ka hospital ani ga thau sumar mo de ta gani ki ki yagini ki bru ki ba yo ya kam gani ka chut mut he wan i thau lai gi mai doctor
0: kauman gatte e em gata ka district mental health program mo kini to ka program ko de e ka central government ko de em ko po ja ja district e em po gani ko district yang e ka vasan tia hills e gata ta ka em gani ka program ko e gani program ko e deals ka kam tam gi mo ki gani ji chi tom em ko hai ta ha po civil hospital je long te kauman gatte mo em upon tia ka jut gi im je em mo trap niar like ni tu wan gi wan gi da severe je em gi wat ki case ko one day so one jo rai ka yung sem pe ni de mo tu pasi le ni de mo tu le kulmar mon oh gi tu wan le man tia expo hospital gi ngi te ha ga sngi wo botan te jo e counseling ki jo guide e ki ka mon mon e le ko le rc le sin jo one follow up yang ki ha po hospital gi ngi te ko ye go em bagi counselor ki ka man ga sngi wat ki doctor le nga le pe ye aman ga por hai tai te ka te wat sa
1: man man da em gi gi kwa gi em kam gani ga kujut ma gi kwa ulach po civil hospital mut have give you a thought sleep ma have you like direct but you tower chong bi ma
0: ha yo pi mana po ge ta da mut ka em ba main counter ma ko pi di counter ke ngi tu have thought sleep gi te em camera number yang i release pa kan di ma release pa kan di te long gi camera release pa kan di le ne ye ku psia i want you gi le le lem lem kwa gi khona gam te le ye psia i want you gi doctor la te khana gi ki to i kwa i mani gam te i te da sia tho gi da pa i gi ci mot mm-hmm. Emang gi bru gi wa mot gi war start upatai ma o nga kejut agam te agam te te kiti ku nang e opdi rong gi opi la hete ngam te sa tem to gi wa to gi wa tem to se ja tem man da la gi box tal gi ye ve ki u chemi e
1: ong ba ga ni ga kejut mut mho man mho i gi nom wa yo ya kam ki wan wan gi wa yo ya kam mut mho so rami na
0: ha ga wi da em kam do to yo pi ga ong gi te kam ga gi kam sepo mut kam ong gi te hap man open ni haman open ni kemot iwan yung senyaw bi mot man open okay mto iwa suk to open bi motang hap tip u chus ha yi go to open ni pibon sin da open open gi cha in the wrong group le ni the wrong people the guy gi ha gi buru gu miya to u senyaw to yai te da mot yelam bakla gi ki pan yelam gi cha ikami vom to wan

Vì vợ chân nhạc hả ý đề. Em cảm lệ u măn ý kì vợ dạy nè. Hay ni ye ý u ông. U măn ý kì vợ dạy nè. Nê bạ yong ý semen semen. Em kì sng ý vợ ý sngào tlót ý. Sngào độ mân xên ý. Hàn lạc cắt tê lệ. Ý em cảm u măn ý kì vợ dạy nè. Ý vợ ar. Em cảm u pân kê la ý. Ya kì yì kì yì kì vợ rìm kì vợ ý dỗ lệ ý. Em ý por cảm kì bru. I man i giwa ten sla, ten i ya cha akalam, ten i ya bakala, ten i ya cha arkhai ben, ha kiwi. Wa kiwi kiwi ki rukom ten. Kam te, hap i upar chang, upendo, ya i ni i ten, hap i unyat, pendi i ya i, yow let i na i te i ten. Hap i le upen kala no, ye rukom perkat, rukom kalam yong i. Hei thao uklam i da ki ktin wa penduk bor ye i, uperchang i uklam da ki ktin wa e bor e mensin wai penku ye senyau yong i. Upenken mo i ya ide wa tok wa i man i ki wa chlur, ki wa ngej wa chania ha ide ban ha iklam yong ki wi. Iwa le ubo i ya ide hajarong. Mhoi usnyaw rem i hawa bo i ya ide hajrong yong kiyi kiyi vro. Em ipor wa i hap i ubo yo pot. Nei daw wa i em kam uperkat le yei bha i miet yong ide yong i semen semen. Hawa i buram i yei bha yei miet i renyin yong i. Penman goye i yau man i kibru kiwa ye upen yato wei jingkala. Kivajia na kipor chakipor. Weiva yo ile yagabor, wo yabe, yagite giyigi yi, kiva i da mang i, weiva da tmu i, upendep, heijing im. Iva so, upendo i, yeva rim, ubot i, yeva tamme. Ka im lang sa lang, ye ka ubo, yaki an ki kandon, kiva i, hap i ubot. Tangwa, ka ni mut ka, watok wa i, hap bet i ubot ya gite ki an thit pathit. I hap i le uchanya ha isnyao yong i. Uklam i yei wa sakhiat. Wei wa hap i le ukun mo. Watok wa i man i ki nong tho ya ka parom yong i jing im yong i samen samen. Kat wadang lai i chakamat. Em kam ukun mo i. Watok wa i. Em kam upan bor i na kiwi. Yo man i ki wajom. Hap ngay hap chanya i. Hei jing ye yong i. Hap i uhun ya kaluti wa i lai i hasla perthai. Wai wa hap i le u lai chakamat dey wa ngay i wa tok wa i semen le de biang upen yok ha i ya i te i jing thamu wa i debok jing mut i u le. Mem kam u yo luti vare i ha ki witawan yau wan ki mangas ngi yau e jing karchan ki ye i. Kam te i em kam u em i ka jing ngay. Ha i de yong i, ka jing ngay, ka wa mm wa ye upen ki, han la da hap i u cha, ya u slap ka le er, hei lai luti yong i, ha slap ar thai. Em kam le, ye i yau kai i, u kanjo i, ye tai wa kwa i, kanang yau ku i cha jarong, u ku i, ha waro ki liang, yong i jing im yong i. La da i ye i u im, kam wa kut jing mut i, i jing che i wa i yo i, Dao tar chan yi cha kiwi. Khnang wa kiwi le, u bot ki ya ka ni ka nuksa, ka wa yi da wan ra yi, na ka jing long jing im yong yi. Mye u len ye jing sikhet, wa ka ni ka jing long wa snyao sikhem, man ko ka jing long ka wa yo suk upet, ha ka wan ka buru, lene u buru, ki wa em ya ka ni ka jing long. I jing ka li mi yi hai ni por. Wa le wa yi ni i jing snyao sikhem, Man i iwa em kam. I jubab wan, iwa sukdo i usnyaw tho. Ya ini i jingkali, tok wa kani ke jing snyaw skem, tak ko ya ke jing long jing man yong ubru lene ke bru. Kat dekam te, kitu gi bru, ki wa snyaw skem, ha ide yong ki. Ki rap ye ki ucim cibon ki jingkit kli. Ki ye ki le upen ye tok, wai jingkala, rap smat ban ya ki wi. Cok-cok, Kibru kibas nyaw skem ha ide yong ki. Da chem wa to. Wa ki man gi kibru. Kiwa jai jai. Kiwa ye u e man sem ya kiwi. Wai wa man ki le.
kiva

0: yekre bha ha ki imlang ka salang hawa em e ya ka ni ga jing snyaw skem e em e le ya ga jing snyaw tho wa ta wa e dao job e ha e won e kam wa da e ha e wa ta wa e em e ka jing ngat wa skem ha ka sap ka phong ka wa e em e kam te nga banjur ahi ni por wa e em kam u man e ki bru ki wa snyaw skem ha e de yong e mande yo e ya ka ni ga jing long mande chong tri ko ha e e dao man e ki bru ki wa job hei jing long jing im yong e samen samen hei kre hei ki yong e kam jo le ha ka im lang ka sa lang gawi ga nuksa ka wa kwa au e hei ni por ta cha pang gawi ga kan thai ka wa da chim ban ta ha ka yakob miss india wa ka miss world wei wa da job ka le ya ka nam miss world ha usnem arhajar kate kam wa da tip iwro ta ka priyanka chopra ha ka wi na gi interview yong ka da ong ko wa ta wa ka jing snyaw skem ta iwi na ki jing long iwa ka da hikai ko ya ide hei por wadang khanna ko ka mm ko ya ka ni ga jing snyaw skem ka man ko ko watin sar em ko ka man sim ko snyaw rap ha po ya ki wi tang wa mm u e lat ko ya ki ni gi gi wro u san char gi ya ka ka ong ko le wa ka mpen yu ko cha ki wi ye jing te ni yong ka ka mpen yu ko le wa kta yi yi iwa klam gi bru ya ka ka ong ko wa ka yo ko ye ka nam miss world hakarta wadang khat phras nem du nei dau wa ka em ko ya ka ni ka jing snyaw skem pen man ko le ye ka yo par khat ko wa i ni i jing snyaw skem man sakhiat i u chabi yo ku i chakhmat hei jing im da ong ka le la da i ngay i ha i de yong i ka par thai le dao ngay ko ha i nei bha ii ii iwa iyo ii man ii iwa sakhiat. Upan kut o dey wa ong o yakini ijo giktien giwa ka da ong ko ha iktien nong wei. If you believe in yourself, the world will believe in you because perception is reality. Kublai Chibon.
1: Ki perlok web radio na kejuai station da pernah BP ya ke program hei to wa ke women's program ke program hei to wa ki kentai tadi ada iklam da ke kong dalaman bahan langsung hei pada iklam ko hei to wa ijing long iwa siaw skem ha ki kentai believe rise and shine confidence for every women tadi po cukup hei to agni ke program ke women's program ke program ke dewan cipin ke station ke akashwani Joy.
2: Didi, naukri lag gayi.
3: Arey wah, badhai ho. To ab to dheer sari shopping.
2: Haan di, naya mobile.
3: Arey ruko shahzade, salary se pehle kharche.
2: Instant loan bhi to milta hai.
3: Pehle budget banana seekho, fir kharch karo.
2: Par Deep,
3: dekho, kamai ka ek hissa hamesha bachana chahiye. लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव